0: ye yan so ba tun sa frano sa ji sa ba kuma me bra ba kuma me
1: ye na so tun ko
0: wat o ku bi eni we ni ala para ya wodi ye yan sa tun ko be Jesus o ku yi to me, I go far as I see.

se me chine ni mo bimu mo. Ah, o tu fuoto, o kete chine, na so wa. A mi bi enche mo no, o hime buka neza ye konye si ho. A jine ke si, ja ke ni pe nina kutunu. Sabra kri me sa kna pe nne mo sa, ya kutunu yo ni pada ni sa. Nebo yeba kutunu yo ni pada ni sa. Let me do it.

0: fie mi ensa busumi nsia ade se utie firi meme ho ade dia because papa ne ne wo communication papa ne ne wo nkita hudie there's a relationship what you say ya ne ne wo nkita hudie di mu e ti se ne ne wo ho apam ne wo ho e hye ne wo ho e ti se urade nim wa o kasa otie Mamma be for small boy be metetio. Mamma be for small gay be. Be ye ne humunti or kasa say na walk on or two. Or kasa hey a kahe. River, sana dinti. Prayer. Men mention talk. E fie mi ensa ne busumi si. Ade se urade woti menu asem. Se papa fie die dipa no o ma se san. O ma se san. O ma sakra. Afie do ma hu urade ade ban. Na abosun sun fo ne dim guase. Fie die me ka ti o se to sua papa no ato. For 3.5 years. Urade ti. Enye me bi tete o. Enye me bi aka wa hye. And you may be a kabubum. Who knew when you are brabim? And a pair of the same country, also. Elijah, you depart a sewan. It's a bombino suit in a radibiti or swat. Hey, and what could do a brabim? Empire bonnie empire by Mumbiena Yapa kitu ebi so so na fi empire ni aka ni she free gym Ewade ya do ni Yesu amara sa to so Bless you samu me to so mi nu Bless you samu me to so mi nu e tre ye nsia Matu enim ne te sana nsa samu brinti I afford the money to some Nina Minkro for Beko. Now, a poor Mubiano, Satan Elijah, who Elijah called Yabefana call, name Mom the Lisha, and I take you over. It's Elisha, and I will defocus here, dear man Israel. The problem will be a ninja me than a did a challenge. You see, Yame, you bring your deform your correctly say, ah, what do you say? Messi, Ghana, your deform. No, I just a penny, but you are an unbehu. How many deform correct? I bat with deform. Oh man, who say you better think of phobia of South Africa? I'm about to share one command. Say you better think Ghana phobia of South Africa. I'm a better say, man, you better. You better win in a Yabi Jirabu. I tried it for. Mais c'est me regarde mo a dit fois à chaque fois que c'est me me bu o mu nyina c'est me huzo mu nyina do mo ewe wa politics mu et c'est me bu ko mu kra mais de ayi ko to mo radio station me ye free ho abu tv station me ye free ho et dis ça au dit fois Elisha ni ebesi bi anu akaka kire wono nana enkofo na bopo ha nana enkofo na yesi itime mfa ho e di place o ma je nyina ni nyadwuma enna ohine ne ba bebi sase ah ye mu ni pa be na o de ne ho akako join Israel fo ye bopo a na akaka kire omu enna e mu ba ko be kase nana enye ya ni o na o mu wo di fu bi ho sa o di fu ni ye kukudam eti nana won paso I've been out for one person in Yambedanity. Oh, what a mighty God that we serve. Yamake a seer ben, yes, Sumuni. Yamake a seer ben, yes, dear Mamani. To me, ye intestine, my dear. enye nyame o me dipa hunu empa kala ali aseso adifo no baba no
1: madros
0: enye ma bodies o che bugu yi dabi dabi odifo papa che nkoma ye papa efi urade hoto entina na enye mu bia nemmo mo wo odifo bi ye fe ne Elisha ono ene ne obeka bia no ni wahu no akaka chire ho eno asi amba asi asi ade na mon ko fa na mbra ehi no wo o mo si wo dota o sma gang esa mon ko mon ko chine mbra na ye nya ne nyedoa ye bebe na huse e wi asi ye mienu e dia pe ko na keka ma ye ne hwe Okay, verse 13 and 13. Neka can 17 to 18. Verse 13 or can say. Brothers, some of my thoughts will be in. I have some of my thoughts will be in. A tra, a yensia, a jema yedu mi yensa no say. What do you
1: have?
0: 13.
1: Ah.
0: Eno osi.
1: Monko. Monko sela. Baby,
0: Monko na dotan hono. Monko sla baby a Elisha no. Oti angasa Monko sla.
1: Na mesuma.
0: Na mesuma.
1: Emma. Ma wakofa no ableme.
0: Mesuma ma. No ma kofa no ableme.
1: Na wakachire no se.
0: Eno kachire no se.
1: She.
0: She.
1: Owo dotan.
0: Owo dotan.
1: Ena osuma.
0: Ena osuma.
1: Aponko.
0: Aponko.
1: Ninti asia.
0: Ninti asia.
1: Ni edoma kesi.
0: Ni edoma kesi. Mas, mama ye hu bronsam, sene bronsam si ye ne juma fa. Eni papa akupo. Wosu osuma emponko.
1: Ninti asia nam.
0: Ninti asia nam. Ni edoma kesi. Omo nkofa ni papa akupo.
2: Ni ni papa akupo.
0: Odi vo. Asofu omo miye vye ni meyo. Na bronsam ni on fawse di pa ba ko penti obebbo pa e wo group of people se mum fa kwa bia so na mungu se di pa wi ni mas mungu poku ni mas e di pa ba ko pe mum fa wi nko ya nko na ya do
1: ko duru ho anajo
0: do mu ko duru ho anajo o ma wiya na wa hu na dwan yes o ko duru anajo ya nko e Yanko, yes. No, muko twa kuro no ho hia.
1: No nyankopon nipa no suma.
0: Go.
1: Ne sumfo.
0: First you are na fe yanko verse, hey you know. So,
2: akwa ko hu no
0: say. I say time nti. What you say? It you are fe die. O ma suma mo ma be twa ho hia. Bo san ne nko fo odi fo, o ma twa ho hia o. O ma twa ye ho hia. Bi, o mu nya ne o mba ye nyedoa. No, mo dia hunu na.
2: Yes, your bamboo bi.
0: O hunu na wa ma hunu so unyo bia because o fia ne ma hunu nemu sesi a. Na wa nka so bizasa na bi nyankopon no owo hin na ne ma ko ni sei.
2: Sponsors.
0: Ebrade ade na so ye edipa ade ye kita okra su nya nipa. Ebrade ade ne ne ma nyina ye bisi bisi basa. E tobli bi kra ye nsema ye ka ye no mo mfa. O mu ya die ye negative. But see, the devil is at work. Ti, oh, yen ye me be mwa jia yo, bisi basa. But see, do be biku abe kase nyami on freo. Wo de wa na apen asu be disofu nyami on sheda mfro biya. En so obwa nyami a freo wa sheda. Oh, ma wa jia na ye bisi basa. A dani dan wa ma wa we huse, u nyo biya. En so obwa, on wa kese huse o yo bipa.
2: Look, sa. Chenye pa, che.
0: Ana, Catch and say, Cocaine in your empire. Can verse
1: 17, 18. Elisa Bompires,
0: and TT Hanabi, a day social ya. A baza, no, a clarity be catching papa. So, Sabre, no, I ain't Gehazi. What's the matter?
2: A dog woo.
0: Me piano. You are we. Na kwa fwe sawa mwafi ya huni na eshia, bebi ya nwe bebi ya niyafa. Omu doso. Ya beye dayi. Zibasa, ya beye dayi. Udini, evradi, biya kule eni. Evradi, biya kule eni. obie ne niro si eh maza ewurade san ko fu o mo ke ehun no do sun ha me se me nyina ho de be fu small game bi antete o on fa ya re antete o on fa ha o nya ma je bi ehun ehun am he e to bi bi ya re bit mi ba ejidi fu amuti nyina mo nsha ne so pa ya re bit mi ba o na wan ka se o musa ba bi ade na du no ah na de na ante se de na fi de ade e mi si no edi ka ka cho se ya re we de se ne si ade wa wa mutimi na tibi obekumpa asanka owo di obi abeko but ebi no di for star da uhu no musa ba bi ade ade kika ko de stroke ba bi ade kika ko de ba we ni ya e ya difra ba bi ade kika ko yi ade dia because we tie doctors bi nchi na chiro ma chire chire se se difra pese ba se ne be stroke ba se ne be e di se ne ade si ye be die be se obwa tiano fa ba botiano masa ye wue wie si urade papa bi ne ni keke urade bi akwa ne ni ko hwa ye sa ye ne enko fo do do so che won ni o ti mu no so che ni wo wiase me ma bro se mu hunu hunu ya re ne ho all right but jitum se urade e bless simon e do nyam shebe ba e nyati me urade ye nyankopon ne da so yo tum fo o da so ye mamane enti ne me de me na mu bia no ma to a ma urade se urade wasam ene ye kure wo so afa ye nyal wa hoka wo twe ye bon hoka na wa amfa boni ama ye de papa ne ma ye nkwa na nyina bia be ku papa ti me fa woni ye bom sam ka chire mu ene nansa de ye ye me ene nansa na ju mi nim de ko de ye mi ansa me nan o be ka so bi a sha da de me nan wi si akwa akwa badi me ko me ni ati afi me dwi ra de de na me fa mu me yira nsu akra kwa yi be bu na o twi bi ni o ma ti me kwa na me sha da se ra de what is all this me nan go bo bi bi e mu odi fo me ko da bi bi a so e ye de ne sa di ye si a Odibo wa jide ayaji obi afre no. Odibo wa jo traffic ago. Edi bomba e. Ewade brasra ba no. Na odie ma de nchi keke. Enne. Sa ya re na ye kan wasu ni bi. O ye dada fo. He's at work. O ye juma. Edi mema be for small game bi ntete o. Men man be for small boy bin tete o ehun ehun na o se o no be tie UFP as as so o ka ke a ka ke e ka che ze so no su be gu ewrade ka je ze ewrade dan o gu ko n be kan wi e na man na fi yen fa fo mu ewrade bie na ni na ewrade bie na o se ko fo mo kan o se o mo do so che o mo mu e di afi o mo po mo mla and Elisa bompae se
1: bueneni
0: ewradi bueneni na ohu
1: ewradi
0: bue and ewradi bie ah
1: na ohunu
0: na ohu na hwe
1: uja aponko
0: e japonko odifo ye ne de no ye ne de no japonko kekewu na japonko jakan e ti be for so be ba o de banmra agese ye ne adumi ambie na no ampae ye bie na no bompae nko osoro beji so ye bie na no bompae nko ania osoro beji so o sure beje so mhm ana ana
1: na oja nti ase anam aye pepo no so ma etwa elisa
0: etwa elisa ho hia mhm yanko
1: ana siria fo sane ba no so
0: mhm siria fo sane ba no so
1: na elisa bompae
0: ana elisa sa bompae bio se ewra te misra o
1: feni fra bodo mi
0: feni fra bo sa anko fo ma be
2: bompae feni fra
1: bo
0: ne o de di fra bo
1: se de elisa asem no tie
0: ye fe sie ya ewra de feni fra bo se ewra de sa anko fo yi fra mo ne fa cho so ye di freni ya fa che nyu ndi ne ka e nyame asem a isi tete ene ka ye ga so ye di freni ya che so ye di fra bo ndi ne wani ye fra ye pese ye kan ye urade timi ye urade e ko fo yi fe ni fra bon ti ko fo ya baba bi duro wa ni be bia be pese point a me pe nyina ne se na o mo bompa ni nyina ne la jabom elasha bompa elasha bompa se da ni edi kan ni bi gehezi ni number 2 sa ko fo ye be bia ma bi duro même mo hu se mi mpo me ne sa elasha no mo je fe ni fra bon tu amu be duro am se no se wa na mo hwe no se e sha la cho se mo mala mo ko che be bi o mo mla da be ko che be bi la cha na mo hwe no wo e nipa na nipa ba ko pe ti mo atam dom e kro mani nyina so ja fo nyina mo le ba be hwe mo mla da me ko che Ewurade atafu bi o do mani asi yeso no bani frato ho so.
2: Amen.
0: Enim guase ya de fere enda petu yo fa ko so. Otu amna de mani de Ewurade mo man kasa nkoto mamen. David said I shall live. I will not die. But shall live and declare the glory of God. David said na medie mingu. Metna sin maka Ewurade mani yeso. Sa na o so bi wase. Ya minku abunsam bi ani obetu eku. Yamin you feel about some being you between you. It may be not down. Mamma be for being no, no. Mamma Yari be not down. Mamma, I've been your Saka on corner. A dummy do it in a dos. And a pair of radi shroud. I will use the Munti and
2: Amen.
0: Hello, the Fubin in of Fifi. Posso?
3: Posso, and you?
0: Hey, Posso! That is say. Radish Rapa. Nipam Fok. Who's your father?
3: Asma. Who
0: is Asma? Mo Radish Rapa.
3: Last me calling Chaman, who dumped
0: him. And Jack, I ran away with him. Pọsọ pa de se do si wo do de bi hu bi de o ko so fu Peter's man je so ko akọ hwe no do mpim yo o so onu su chi awa e pọsọ ya nko
3: na je ma un ti mi e dan papa ni papa ni ba sa ti do ni e o mpo mpe chi e fi do mo se ho pa do te ma un ti mi so do bi ase na lo boy do bi ase ni ko kon si bi ase na mo o fi na na mi ti awa school boy but ti bo chi ase
0: Bochi, okay, yo.
3: On some babon, we break us at your court at your mantle, bomb on and poverty. And also come for one. And also acquire ya, quite him of what is that? Yamu, baby, ya. We cross our top with his cannabis, my mammy. And it's got more so. We'll be so up a year out for what the idea of the cash of the room, Yamu Homprima. I am papa at me and so young. Anche le GT di pieno pompa se la babro ca io su te so bo pompa ma ti ho sempre un problema che ti amen fu un fuso in te e tu non va un fuso in te o via ti amen bene un fuso a te ti mo e ni na ho e mbai be bu se e ku pom e ti e ye bon soa mi e mo ye di en ko me pa bu chi en pa bo me se en ko a e bon pa en ti amen sa kre bra bon so en so be ti ma bo e ko ya me ju en ka mu nyina
0: o ga ozu obi o so ma me nfa no Hello, the Fubin in of Fifi.
3: Obroni?
0: Oi, Obroni? Yeah, Obroni, Baja to say.
4: So, no more content, woman, you need to admire.
0: Amen.
4: Oh, my content, you are in pregnancy, you are suffering.
0: Amen.
4: You dear, you should have it. You are for the inquiry, you are
0: Oh, a radiant show.
4: Papa,
0: Alapa,
4: you are here for the uncle to share. You are here again for the young one. Emo ni esu apon kura na mo. O ka se mo ntu ni kwa ko bompa ya ba. Da ka ni bi wiya ma ye kura ye bon no bi wiya ni kwa ko bompa ye ni ni papa ka sa se. O ke be ti ya tin cha mo nko. Ni me tene mo nko. Ye pe. So o si papa na cha mo nko. Ni me pe na ye wo pe. E no dia ji ya a ye ni e ton ti afi. Ye ye ni ko ji ti ni. Ni fa pa bo ni na pa bo ni ma. O do ko ni na nko pon. Ni chi o ni ni ni ni ti ta ma.
0: Bunia das
4: ayaba na afiamam kwana ya kunisi tia mna na eda usu eda nti eda kujitela kujina amen
0: obonye nsue das yewadi nshira pa nntoso ade amai.

0: Ofra Ebefa 0547 130909 0547 130909. So be that. Kakra o de be so so na odi for watching so mremu. Obi ba e be fa no 0547130909.
1: Yes, sir, Rad, and say unto one cram na fee. In the end, I want to be a damn old man. One person still be count. Not dying, dying. One at the tea now. Asama Yesu ka ekyere na chidifo nyina se etwa se so bi wasasi so a ogitum se oyɛ nipa dia etwa se de oyɛ ne se ɔbɔ mpaeda na Eliasa ana Elisha fakwa eye second kings chapter 6 verses 8 down am I hu no pefe se there obonefo no eye wo sumase bia e wo ni trim na o plan against nyankopon ma bia no ewurade that's how they need the children on their bumpy. In the Eliezer, no neighbor be a now on Hinia offer Israel one pammy no war. Nanso, it's answer now Eliezer or bumpy in Tino. A radi damn it, the timpa. Now what a wonderful team a radi damn it. And a pay me per se. Apostle, there, what can me dinner ways with the catcher will be piala? O tea be a se. Yesu na chidi fo a otu obibia fo se so wo ye nipa de a etwa se wo bɔ mpae da so wo bɔ mpae na wo de wo ba to asama Yesu kan yi so a onyankopon be da watamfo timpo edi a kyerɛ wo na ɔma watamfo nsusu ye emmemu da
0: ye time nji
1: bi de se a
0: mo radi nkyrapa Deba ba kra so so na.
2: Wasim de wasi. O kam pa wasem. Hebrews chapter 5 verse 7. Onipa ba Yesu Kristo sa na wacho so so. Wo na ho na mu nanim. O de mpa ba e mu o de ntia mu ni nsuo. O ka sem pa ba e mu o mre o. O bo mpa ele mu o de o tia mu. Ani nsuo no osugu awurade so. E ye adwuma. Ntimi o di fo. Mi se ra de me fo to. E na bia 9 40 days. And a pastor says, "Now me hear me Bible. Me himself no so. Now me begin aso tie ni. A kwanchi ni Bible. Me me mo Bible no kwam. Sa da kwanchi frem. Nti se unse frem odi fo a. Ejuma mi di nti. Nya ma me na twro ma me nya papa na twro ma me. Nti wo pa aso bla line. Nti sa aso di line. Wo ye elder di line. Wo ye software di line. Obi a online with name.
0: Okay.
2: Apostle.
0: Yeah.
2: Sa na tie wa.
0: Me da wasi. Mo me mfa ye nche Sherak kakitu ebi na yebre na so
3: na kakra mede ka ho ne se empae bonko no emwa na emum de ebeboa ye ojidi o bo empae ne jidi ni nim empae ne nsipi nti ya ye ti ye ntie ne ntie ni ye nti empempin se ebe ha obetumi ka se ma bo empae ya mi hu we ampa unhu we asikire se wanga se empae na wo bo no nyi ni asembe na Hebrews kan wasi se jidi enima Hebrews 11 se se jidi enima obi ntumi nso nyankopon ni na ese de oba nyankopon nche ni se ojidi se owo ho no ye wana wo hwe ne kire akwan no na Yesu kro ye aka kire se se mo bom pa ya ya munyi ni munyi mpa ebo ni ni se be ye ho nti se jidi eni enimu a de oye nyina ye kwa nti mesere wa bom pa ya abo abo anye gidie se ni a wo srel Elijah Elisha nsem ya ye kenyo omunyina no mukuta gidie no nti na ni a o srel yetu ye de ebe mo so ogbo ekuti ye bi wo o se Elisha nso ye nipa te se yen ara no bompae ti se u kura jidie na mpae bo ni dimo urade nhirae
0: pa jo mo vani pa enchi atu enipa tu bi nyina ya time aso ni so
1: edikan mechi aposo ya papa
0: aposo
1: yeah da no be hwe me pa urade nhira ne na papa o minim se dako eni ni be shia shia ejidifo nyina na papa ya kune wodompe wo mutie ye pa o papa ya kune na nura na ye wodompe mo si biem pa na enye izi enti ye chia ejidifo nyina ante na na enso ichia e wodompe nyina ejidifo nyina
0: ribo to aso ne
2: ara pa mi chia don virus o rich fm kofidro mi chia sof mesa da uma kombete da kwami dibia chia sovia obi mi chia poso wa utie mi na no pa yi utie redio na bo mitia o papa papa se utie mi anu pe de wase bye bye
3: yo jack e je e tie po ni na don pe lu du ya e mu ni pe ni na e je am na youth of today platform so e ba din shira mo nya mo kase e chi obi bia na ozofu
0: yeah
3: ana pe urade aya don me ma me sister ma awo don pe e ye e da kofi e won kan fo
0: ba
3: so o boy dey make e 50 gan
0: urade nshira na papa papa papa
3: e na kakra me so e dey bo wa
0: urade nshira abujafo to me baby abere be me kwa ni e do tuni urade yesu na my destiny be say me shi me dey dey apostle man e ko si opoku e me ku a ru mi ni na so boy e na me ba sha na kan so urade nshira mo bebre e dey say ni yesu am e be say no shi bye bye.

enti nkoman da me ne nyinaa te busi pharmacy busi pharmacy pacho bomba dia na fu nkyire mu ho epe herbal medicine ban FDI agia to ma ko abenye bi epe abofu waduru so a ko abenye bi enti eton waduru a ko tubi ko go shop na ton epe nko ko so a ko benye ni nyinaa bi kep ko suna no wada ba sin fosiye no se huru ye na nti ya na ne ye ka chiro aduru bia in home hospital wa twa wa mu ako home aninye bi anye bi oda aninye bi o ba bia enti ko na ko hwe akiri kwai na koto edu Old Education Road opposite Oboma Court Street 0244 715 709 0244 715 709 ena

0: yada onyankopon ase ayi ba bibia wo bia erade asomdwe enka ho empempem so onyankopon de yabedui eye adom ni mobrohunu bi na erade de adom yen na mejidi se oho so eye ebri mu eye wo somfo apostle samuel obobi ena metina se na woni mi se me no hie de eye onyankopon asem ena me de ebrew na woni mi se asen man mu onyankopon aye yadom ema sesia ye de empire bokese pa aba asen man mu a na ewo asen fosu eye empire ba enye asode bi na yakase asode bi na ye na asode we de ye nsori ahodo ahodo ni nyina na ya hyehye empire bo de ama obi a eye de wogye onyankopon di ene de wogye empire bo edi Mpaiboyi ewo asimfosu railway station community center ti emfa woni asodi bia awoko asodi biara awoko bia emfa won asodi awoko asodi bia awoko bia mepacho every monday bia abra abo enyumere no nsia ene fa mepacho yehiemu ewo asimfosu railway station community center na eye mpaibo a emu ye din pa yesu frɛ rade ekikem na nioma wonyankopon eyen so de wa fa wani bra na baba ye witness of the miracles and the wonders without number wonyamede dom nom nema minim sɛ sɛ ne tie bia usun onyankopon so bete eye every monday bia eniti monday ene day ya meno kasa ene juo ya enyumere no nsia ne fa mepacho yeshia ene enyumere ya no nsia ne fa mepacho yeshia na eye open heavens hour open heavens hour eye mpai ba emu ya den pa ena ye bo ho enti mepacho ba bibia wo bia wuti apostle samuel obobi enyumere we ya yeshia no nsia ne fa na ya shaase ye mepacho ye wo asin fosu railway station community center enti enyumere bra na be kai ho na yinsu we urade so ne mompae mepacho obabi bia wo bia wo ba libia location kura wure be fim mepacho betimi afa na ma we na wonso wo ba wa frɛ 0591 637 7503 mepacho ye mompae na yenti wo nyankopon asem Awurade menyankopon meda wase animonyam enka ho pempenso a wode woma aba bedu eye wadom eye wahunu mobro ena wode adom ye ebiri mu nso awurade befa wasem so na hira woma ewo Jesus Christ dimunti amen o baby bia obi ajeme so amen hallelujah me pacho ye mbie ye kiro sem no enko John chapter 5 ye kenkan ye de free the verse 1 John chapter 5.
1: Yeah, King Kain. Yohane Uma, iti enum, inti chemu bako. Ye echi no, yuda fo, afa shedru yino, na yesu ko Jerusalem. Na tadebi wo Jerusalem, miyete brunapunon kese hon, a wafreno Hebrew mu, besida, aye wo enyutina enum.
0: Okay.
1: Na yenumu na nipepi, ayale fo eni fra fo empachi ni won a won fa wuo
0: my god
1: dida retrain so nu woso na edru bra bi mu a obofo osane batade nu mu behuru ensuo nu
0: my god
1: na di ensuo nu hunu nu echiri nu odikan kotomu nu yade biela oyale nu
0: yade biela oyale
1: ne ho ye ne din
0: ne ho ye ne din ye nto aso
1: na onipa bi wo a wadi mfinhia duasa wotwe ahomoni mu ahomre mu
0: Jesus
1: ono na Yesu hu no se oda ho na oti se wat na oti se wache no
0: na oti se wache
1: no okache ne se
0: okache ne se
1: ope se ho ye din ana
0: ope se ho ye din ana
1: oyalefo ni buars ne se
0: na oyalefo ni bua ka se owura
1: mini oni pa biara
0: mini oni pa biara
1: se nsuo ni huru a odi oni mi sa se verse 7 oyalefo ni buars ne se owura mini onipa bi ah se nso ni hunra wodi me bekwa kwotu tade enum
0: Jesus
1: na se mere kwa na obi adi me ni
0: obi adi me ni mo kane erade nshira o
1: amen
0: erade nyankopo nshira o pa hallelujah
1: amen
0: we eye John chapter number 5 Bible say na jiufo na afashe no edu na Jesus Christ enso ekọ Jerusalem na papa bi ewo ho a na oyade na Bible say there was a pool otade bi wo ho a sai nsuo no che se emfa wo yade a wo yade yade biara wo yade bia no se ukọ na ukọ wo de ho kọto nsuo ni mu a na wo ho aye wo dane na wo ho atọ enti Bible say ema wo bi bia wo yade bia nso ekọ ho na obia etwen se ono nso obofo ne behunu nsuo no a obeye ne ntam na wode ne ho akoto otade ne mu na wonya na yaresa na Bible say sa papa yi e yo bi a wono so yade na ono yade no emu ye din to the stand say afedi e be affect ni na nyina akora mpa wintime nante enti ama ono nso eka ayadefo no ho ono nso etwen na yaresa na Bible say obofo ne behunu nsuo na se oyɛ sɛ oyɛ ntam akɔtuma na obi adi nanim kan oyɛ sɛ oyɛ ntam de ne ho akɔtuma na obi adi nanim kan nanso papa yi ampaaba hallelujah
1: amen
0: papa yi anyɛ den wampaaba Bible say we train so no for 38 years anyɛ 38 years because hwɛ sɛ ye ka years na nkasa 38 na ebi bɛka ho because ɔmo nkan homeda nka ho ɛna 38 years na wodi won su no so what about ne yade na na wo yade wo fie ansa na wo dey ba no na yade no so di how many years wo fie na chese papa yade na achepa enti obetena nsue no ho no na wonim se the first year no ibia ne se betimi aka na yaresa na wo tena nsue no ho 10 years na yaresa mai wo tena nsue no ho 12 years ayaresa mai wo tena nsue no ho 15 years ayaresa mai na wonim ade ba ko mane gi wo papa yi ho papa yi abama mu papa yi ampaaba papa nya gidie na waka kire ne ho se da koro beye meda
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: ogidi ni me kasa kire me ma waba mu mu awrade mu da ebia watwe awrade ni mu for 3 years watwe awrade ni mu for 5 years watwe awrade ni mu for 7 years enti edum pempen so a afi kura dia ase wa bere ne mpaibo because wa bompa ya twen awrade ni mu for 5 years and it seems like nothing is happening ba wonyame ba me ka asemi di akyerɛ sɛ sɛdeɛ dakoro ye papa yi da no sana me ka di akyerɛ sɛ dakoro onyame be sane abɛhwɛ enti me pɛsɛ wo hyɛ wo ho dene sɛdeɛ awurade nyankopɔn ka kyerɛ Joshua no wɔ se Joshua hyɛ wo ho dene encourage yourself hyɛ wo ho dene onyame ba wotie me hyɛ wo ho dene me pɛsɛ wonya gyidie wɔ awurade mu sɛ ɛnyɛ dɛn a ɛkyɛ sɛ dɛn onyankopɔn bɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ deɛ ma
1: wo
0: papa yi tena nsu yi ho for 10 years ayaresa mae 15 years ayaresa mai 20 years ayaresa mai 25 ayaresa mai 30 years ayaresa mai na so ogidi se dakoro menim se me ho betome
1: amen
0: sanda se se ogie awrade di dakoro onyam be bie pono de ama o dakoro awrade be sane abehwe o dakoro wakwantuo no wo so o time wo mere be yeden ebeba onyam nyawe awrade mpawe ye dia wagi wa nyankopon de no awrade nni ne hwambo
1: amen
0: dia wagi awrade de no onyankopon yi nani hinta no
1: amen
0: ti papa nya gidie papa nya arehyem se enye den a menim se onyame besane abehwe me enye den a menim se ebedu me so onyamba mempre ho woni obi anko challenge woni obi bia anko mirikatu wa abrabo no ho woni obi anko mirikatu wa wadi woni obi anko mirikatu wa sikanyam woni obi anko mirikatu wa yediem obia mere beba hallelujah
1: amen
0: enti mem prem pentem ntumampo America meka se mi achira wo there was a day na me firifusu kwa kra na me firifie eba no anajuni nyina mabompa eso na time amede kono so na wose me kodu wontem ti me imagine so me na because kwa kobo be 3 na me yes okay me firifie be 4 enti me tenase na matwan kakra na mitina se na na fa me sa na dwene nyina me nae nti mitina se ne na na fa me so abria me bedu station na buses na abria me bedu ye no na car no na aka nipa ba kopɛ na ayema ti mani age mi kwatwa ticket no unfortunately na obi adi mani mu kan atwa ticket no So adie ne yameya adie ne shemi because me pentam na wenim saka ne si wono so na e ka ketoa ti ne twase me twen neska neska omumbe parke a ka emutre e bai tintin yi bi na ba bi si wo me na me ye first person na me ba bi tinem na me tina ka yi mu a na elodi baako ti me ti ka nim na me dwa enso ba ne den se ye me na me na fa me ti me tina ka yi mu a na ka no eye ma na ka ni tu ye no emirika driver na aso bi pam no e ba le san mi mu de na mani haje because me me dia me pentam ti obi a enkrofo atutu o ma no good na driver to bo ase enye de e be kwa kodu driver asa wonte America enti media na mani age wo memu na wonim ye parka ba ko ba ko be ye wotwe ho ye parka ba ko ba ko be eti ho ye ndu ba bia na ye tie ba ko po na tie na pai enti ni twa se driver na ye ne nkakran na ogyina kwan ne nchan enti ogyina e wo mo mbesisi mesumisi fem driver yi o she tie na se na otu asesa tie no wono a ye ba ye pa o mo hu ni nyina ye gyina ho we a no abetwam we a no abetwam ka ba ko ba ko eight no o mo nyina san ba sin ye ho biem na me gyina ho di me sua biribi di firim o nya me ba hutie me e bia wadwene ne se obi akwa gyao e bia wadwene ne se obi adikan gyao ba a day a time will come wo bu se de awrade ba ba ye no bu se wa bra bo no e be di adanse ye se awe na me nim se wadi kan so asem hwe ma bra bo ma asem apa no me hwe ma sitin nim a asema kwa ko sign no san no nyame ye na de men hwe obi a entu amerika so nim faso men hwe obi a because unnim amiri se de wo nya bible se abra elijah ka kire wo hene se wundi kan na insu ne ba no o hene ni di kan otiponko so elijah went na ponko so enso abra o hene ko due na elijah wo hodada enti se wo nya me kan ho a the kind of speed that wo yankopon de wo be ko no e be buru adwene ne ntiase so
1: amen
0: enti nya botre me urade
1: amen
0: na a day a time will come a wo yankopon ba wutie me e be ye wo time it will be your time.
1: Amen.
0: That day will be your day. Bible say papa ni tenas sa for 35 years na yare sama eye obi anko besode eye obi anko besode akokora eye obi anko besode na mabom pa yesa matwen sa for 8 years ni for 7 years ni for 10 years ni eye obi anko besode kora obesode apani ba bia fa kora. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obesode obepani ba bia fa kora by Bible say papa na nsode anko wo tenas sa etwen tena se ye den atwen se enye den a menim se me ho beto me ansa na masode afiri hako
1: amen
0: nya sagidie ni wawrade mo se enye den a menim se awrade nyankopo bisane aba behwe me
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: na onyame so beba ne nsa so
1: amen
0: dakor one day papa ne hwe ya satan so na nani na o ohwe ya abranti mi ne gina ne nchen o se owura o pese ho to wana ana o se mi wura mi pese me ho to mi o na nso enye me a media menya yanka menya mayaresa so obofo ne behunu nsu no a se meye ntam a na obi ayentam adi mani mukan na nipa na kwakotom ti at the end of the day no na etwa se mesan so twan na papa ne kan sem ba kwakan o si sanka menya obi ama na somi mu aboa me a anka mafiri ha na so menya obi a hallelujah
1: amen
0: menya obi a hwe de wode nani tu nipa so no wo che dia wade ne hotu nipa so no ɔkye wo kwan hallelujah
1: amen
0: dia wade ne ni atu nipa so dia wadan nipa no ɔkye pa na dance dia ɛkye papa nani de nipa so sanka ɔbɔfo ne behunu nsuo no a nipa bɛboa no aso ne mu atam na kɔtu nsuo ne mu ti nani de nipa so nti ɔkye pa but abra Jesus do ne nkyɛn no abra ɛwrade nyankopɔn ɛbɛ mu no that instant na wo nya na yaresa
1: amen
0: ɛwrade ba wutie mu wodan nipa akye wo hwɛ nipa nimu akye ɛdu time a ɛsɛ sɛ wo pɛgya wani na wo hwɛ awurade ɛdu time a ɛsɛ sɛ wo pɛgya wani na wo yɛ deɛn wo hwɛ awurade yi wani firi nipa so obi sɛ ɔbɛboa wo wo pɛboafoɔ wani da biribi so hwɛ ɔhene akoma ɛda awurade nsam na baabi awurade pɛ no ɛhɔ na ɔyɛ deɛn ɛna ɔdane ne to halleluya
1: amen
0: baabi awurade pɛ no ɛhɔ na ɔyɛ deɛn ɔdane ne to nti wo sɛ awurade nipa yi sɛ ɔbɛboa me mede nakoma bɛwanim Awurade fa wo nsa yɛ deɛ ɛka nakoma ma me na wonyame ɛmfa ne nsa ɛnka nipa nakoma emu sa wo dan nipa no a wo hwe nipa nanu a wo ba frɛfrɛ no a ebedu baabi no ebe te sɛ ne asɛ wo disturb no ebedu baabi no wo frɛ ne biem kura wo nyɛ den ɔmfa wo kɔ no ba sɛ wo suo gu awurade so adan wo nyankopɔn a awurade bɛma ne nsa so ama da kɔrɔ ayɛ wo da
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: ye wura busum ye tɔso nsia bɛbɔ mpae na awurade nyankopɔn bɛte nanim de ama wo
1: amen
0: fa gyidie bɛka agyidifo wo ne yɛnhyia na yɛnsum wo awurade sunsum frɛ awurade
1: amen
0: monday bia wo nti ɛnɛ gyewa yɛhyia 6:30 pm na yɛahyɛ aseɛ asimfo so ha yi a asimfo so dɔmpem kwane so railway station community center hɔ a baabi a mo yɛ ayie no railway station community center hɔ a ɛwɔ asimfo so ha yi a nti baabi bia wo bia no ɛnyɛ yɛra kwan so obi tina ke mo fo ka obi si wo main station a biso obi asɛ ɛnfa na railway station community center no baabi a mo yɛ ayie no obi a bɛyɛ deɛn obi a bɛkyerɛ wo hallelujah
1: amen
0: mepatwɛ yɛnhwɛ bibi kakra wɔ mark chapter 5 mark chapter 5
1: mark chapter 5 verse
0: verse 1 downwards
1: Mark chapter 5 Mark ohumati no chichin baako na odru epo eja no just before asase so no free kudu onum rentemala no nipa bi owo honfin abudan mu shia no ono na odi abudan nimu aye ne tenabea na obiere ntumi emfa konsonkonso mpo chichin no na wanyan empochire ni konsonkonso gu na wotetin konsonkonso no bubu empachire no mu na obiere ntumi enjuju no na da na joni awia owo abudan nim ni mbepo no so tietiemu na ode abuo twetwa ne ho ensia na ohunu yesu achichiri no otu mnika bekoto no
0: my god
1: enso na ode ne kese tiemu se ede na me ne wo yesu
0: my god
1: onyankopon wo soro soro ba wo yi mi do onyankopon se enha me ifi se wo se ne se wo honfin fro nipa ni mu 9 na obisa ne se udin ni sei na obuase ne se
0: midin de edom nyankopon shrawo
1: yeye bebre
0: efri se yeye bebre
1: na wo sra ne pi se ompamu wo mfri asase ne so nenso